0: Sangata ndala ninge kanye tan flaka mande dugula mayumuna sanweni kli
1: zia bchogodi
0: munde be dakuna
1: dakuna mikma senegal de karamo symbolira ka barara
0: ato wala wala
1: sansa